ikoni ile o te o le de bene yenche abojuto abo omo ilu ye anpe ni abpc loyi ewu omi yale ailu ile de bene pelu omi yen lo loke gege ba ailu lupupo nle bene ile o te yenche abojuto abo omo ilu ye anpe ni abpc pe gbogbo omo ilu ko wa ni itaji an ko si tele ilane abo lati dene adanu emi ati lati di ewu ye o wa lipa omi yale kubo omi yale yako je ewu laku o le fa iku omi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pe aise lom bi gbogbo lati a idoti omi fun abo mi ati ti onewi o ile o je abpc npe yin lati tele ilane ye won yo e mo la omi yo ti kokoja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ne le ewu laku e mo la ipa do koja labi oneye omi ti gba lohu bo te je pe oneye en gba loju ojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagbo ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele onjo on ko fi sun bi omi ti be si galoke labo ti nwole e ji gbogbo ni o wa nle o e si lo lese kese laiye abo daju fi ke mo du o omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe mi yo che pataki on gege ba owe danimo owe leukion owe lewe labi owe mi yo che pataki fi on ke fi ona apo kenye omi ko le wo ke toju ile ken bi oga die bi eleko en ba ewe adie malu won lo bi omi tin galoke pupo e se toju nken ni yin pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi on ke da o ne mana mana do nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu une fa win no li lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon lukeni ke lo be ke wa oko omi ye ko ni ero ni yo ni ero ni labi ye ki ye le wo e gba ro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e ma wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nje be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e che ayewo finifin a ogin abi oke ile wi ke ko inu ile e che wo gba lai fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odi e eko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe ile wi ati oko mi on ba omi ko le ai che ko ja dada e fi sa ke loke nbi oga die owo die ko wa nu we o che pataki on toshi ichane abi bi eni radio oni pil ka e ko wa nu e be ti pe omi ti lo loke koja bo ti hun ile o labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo che kenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko la ye gbe be ke da po mo idile ye ngba ona wa lewu on lalejo abi ke lo laye olaabo ye oludayon ko fi fo yin luwaju ewu omi yale ichesi wa kenken se pataki ile o che ile bene ye nche abojuto abo omo ilu on pe gbogbo en omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye ko ni ko yin lewu ati lati tele ilane yon lakale on ke le fi da abubo awin ati gbogbo onewi on lapapo ona idene iyen lowo ati ichesi dada ale die wukubo kati gba opo emi la bi e wa na jo labi eni lo yen lowo lo fe e pe 118 ikede eti lati ojule che ile benin ye nche abo omo ilu on ba npe ni

ori do balẹ lemi omo yaburo iyan re mo wa seju mo fi nki gbogbo awo omo eka ro ejire jake ijale igbogbo ile agbaye patapata pe aku jijire oko ijoba onisa eni kokan wa lese adele bare arina kore atajire fun gbogbo awon loja ni ojo iteni ojo ini tin sojoru ojumo kokan dini ogbon osu keje odun tamo si osu agemo odun egba ole meni dini ogbon mo kin pe ku dede wo yi e wa ba wa lo lori awon ilana akole awon iroyin to nlo lati inu iwe awon iroyin lawo si wa koko bere pelu iwe iroyin ile latamo si fraternity to wa salaye lori atunse laujo eto idajo ni olede obene eni wo won bi lo tamo si rumadi wa dai tin fi kokan lele lati sa atunse lori eto eto iwe iroyin kan na se alaye lori ipade iforikori kan ni ibi en tamo si marina wa dai pelu eni wo won bi lo tamo si dangote fun ilosaju olede mejeji iwe iroyin tamo si la nation ona wa fi ontete ikokan ta fi lele fun agbeye wo eto ti eto yo di ohun ododo fun idagba soke iwe iroyin kan na fun tete ipade iforikori ni afin tamo si marina eni wo won bi lo tamo si rumadi wa dai ti gba aliko dangote ni afin re iwe iroyin tamo si la nouvelle tribune ona so wa salaye lori agbeye wo ofin ti won ti se koja ni odun 2025 ti won fi fi eyi ti a mo si se na sinu re ni ojo la ni won yo fi won joko ni ite won ni ilu ajase o iwe iroyin tamo si le telegram o won fun tete atunse lodede eto dajo ni lede obine wa dai ti fi kokan lele lati satunse nipa eto eto iwe iroyin kan na fun tete ipade iforikori ni afin oba tamo si marina are lede wa dai ti se iparo ohun pelu olowo ile nigeria aliko dangote iwe iroyin tamo si l'evenement du jour ona wa soro lori atunse awon ofin fun eyin ola eni wa mo giro ti amo si wa dai ti fi kokan lele lati sagbeyewo eto eto iwe iroyin tamo si l'informateur ona wa fun tete ipade iforikori eni wa mo giro tamo si dangote pelu wa dai o ninu iwe iroyin kan na ni agbo ni asiko yi lori ipade nla ti ajo tamo si fbf ti won fi da oruko meji duro ninu eto ideje ti won fe se won yi ni ohun to fa gbo eyin olugbo mi omo julo lati lo sibi ipari awon ilana akole awon iwe iroyin itojo iteni ni mo lati fi to ani eti lori iwe iroyin tamo si le matinal ohun wa salaye lori ipade iforikori eni wa omo julo ti amo si romi adiwa dai pelu aliko dangote ni afin ba tamo si marina ategun ire ti nfe ni ipa kutonu lo ni abuja won si ni awon ilana akole awon iwe iroyin itojo iteni ti mo lanfani lati fi to wa ni eti pelu omo yo won julo tamo si michel dosumu aremu omo asenju won dagbere fun wa pe o digbade ari ose yi ayo idunu igbega ti alafia ni ko je fun.

Ninzo Trukunorka, Moroboro, Weber Harbor Hokinorks, Bamano, Quico Gono, Ifoyon, Tonokul Pega. Oh, in Kogono na, Larbana Sara Yidu Winkan, Warankakin, Nidon Duyente, and Wingibri Waranza, Kafosigan, Equico Gon, meet with Akin, Wuhina, Take a Guru Yebo. Wakina coming Labro Ibanzanose, Tamatama, Naruka, the Nikin, Labro Nimbono, Ibazanose, Police, you can go Benega Nokuna, Mafo can go Kotiki Dali, Ginko Norfotau. Kimko Norfota Borunga Kanaima Dea Winharkusu DGPR Doka Mena and a making as a coach boca malakari dana kiat coming baton kulpega. Yo bombine ka norudiki non seni da kwekoboru natilas and demine norfoka nahima matanyin taiga in kingha tila gonu kambanuise. Dea wila bargone ka ibazanose tamatama de unindoni kiretonton. Malfa toni demine malfa bon bon loyo in doka mebelemo woka kinu king. Malfo di imun borbi imun malfo ibe awun loyo simo gun natila bangun natila bon agun nazan sky mama alono ingun yemani naruka damasuno meki ne kaza nindo imazano se tamata mano binbe damasuno ina kweko baro kulpei harkusu imun nindo ni imun gbedo aso naruka ibe rio nekeno do kamme imun minisa ko kulayo naruka ezaya seni Deya awunu nyama naruka borugu naruka alborine faitu tumakate nagwedo yudi mwin harkusyo naruka tunote ginzo kansa magwedo wanu wanyo za agwedo ken naruka gwedo asodo kam magwede ndenini habon labari gwone ka ibazanose tamatama de unindo ni nasara giri rubinka na warankaki ni idu kakwene nasara giri rubinka na warankaki ni ye kiebu guba mwinga mwofirino atene ka baswa nabatule wandu igante Awun jibri weki ni takinte wakati wanu wanukangisi mwuhunu zibodo wakame jiri libon kuibini na mwala abari gwone ka ibazanose tamatama. De wakati akake ni into inwin makadia radio ya beri na SRT beri wakame harukusuti ka mdu. De abon mwala abari gwone ka ibazanose tamatama. E alfata mkwa yabaka nanose doni wakulpa ikrisyan nyeno wakameda inorkuman na ajindi. Rukunaruka numoro borun chen kantei foyon tono kulpeiga. Zaya kaina kino se yun labari jindu wukuna. Labari sinteka iba kwenna no se yun polisyo yun harukusu direktor general na de la police republikena. Mekine wanu wanyo ka aza. Domi wukuna ndia. Akweko barawo yu za police fu nkinko tikidalino. Tikidali ori yun mbete norufo ka nahi mamata burunga. Yen kinta yinki ugo burun walan kansi. Narodi bonbon mana kingana nsinko be police yodi bonzibana kinguru ezaya anate. Deya police yon kulpe yun harkusu brisa. Anameki na wanu anuza yeno kina brisa alowanu. Deya anameki nuza koki woka kimino honkuna nyo kima yebine nyo kindi nye police fungunu tiki dali yoga. Narodi ka nkinta ata kamesini koto police yodi mwin afoga ko. Nya woka kirun ngona ga ntutuma ntuba nyenna wukan ya kake ni ezaya moborun walan kansi ko borun taki ko norfota borunga inimeyo demine norka naima police yori mata borunga yinkin kota imam banna firi sai police yori kamemain kato nga de ya bris lowanu kakira kwe ko borun na dg police yodo kamme agonu ko kiboka wakina kanyo gonu ko be ka police fo kirun gonu ko ngbete dede e kaima de yani madobu za kan gonu ko gbedite sabu nadaraja badu yamine uka mine kirun gonu tiki dalioga manam dana kya de kametonga madadon bete yo bo mine ka Norodi police yori nkinkai walan kansi demine kamme banna noruta yo demine norfano ikinno sadan wuro police yori zibani da kwe ko baroya de police fo ban walan kansi man norfa bana makito norida na bana bain kalutila ko ki boka kimin nan noruta ga demine a tilo ka noroka nata ibain katilate ka kina proces verbal de o kulpai Nyeno kiboka kimi polisi la agona agwega. Nyeno kiboku ene ka polisi norika atadi. Inika hima nindono abagana. Deye zaya polisi ubine kango nchikidali yoga. Ngyako kiyo mwingar kusu brisa loanu. Akide kametonga msubaharu. Afoka kametonga wakati yo. Ngonu kula sabu eka hima mate nse. Deye labari kere ibeni na arana. Labari ka iba dobu na anose. Nyeno iba to imwing. Radio naruka television benedo kame kayo kina SRTB
Deya, inwin labari fu beri na bene ganno kuna, anwin harkusu, ka don gonu, ka kira goro, za nasara giri dobin kan na waran kakin nido, anwan du inzante, don kya mo goro gina, nyeno ogushina, kude. Deya, ogushina, kunde, kere nabaru, waka mansa ngisi agorido, nyeno sinatu saka. Sinatu saka kira ndukoboro na wina, weboro na kwene ka kire fudi anabara se yo. Ndiya na gisi agoidono za bifoka aswa na batroi kanduo anwengibri waranka kini zante. Ndiya inadia. Ndiya ibaki sinatu akadi kena nukoboro na borfona ka labari fudi anabara se yo ka kire bonwa adonkwe kuboro arukusufo bwedodi. Ogushina kude kana ka. Kanyi adongo koto yina abara direktor general SRT bedo kame kere adongo unu goido ino na gisi goido ino za batru ekhandu inzante amun jibri waranka kinita kinte nasara jirubi nka na waranka kinidu sa dedika unwin deje zeno rabatel kere na aka sa eno na ugushina na kere gisi liya wakuna ugushina bon na aka ya di irpeba waka kere nkyan koto nyeno inwin wemo kakere ngunu kwa kesi natu saka ne ya labari kere bon nuka iba gubzeri no sen labari ka iba domu nano seni nyano kasimanna malfa mwi ala marid belimo uka kiro nkinko yali na malfa lebine makia abarano labia gawa ya abarano damarakwe ya abarano odeno ya abarano kazano ya leo kulpain anahi ma intikidali domi ibene gano kuna shareo kweko gonu nye shariyo di ngonu kukibuka ni ka de ngoba maki ngonu malfa loyo hindoka mesema izinita. Mwogu na malfa loyo anwin izini. Domi idi ya bifo kate kwele ganna kuna tronote ginze wiborofoyo. Ka borfo ka kiro ngonu ko malfa dende ndi mbine ngonu ko malfa fom. Deya nye akwe sawa na wiborotaki fo. Deya ezaya anabori nanza nye kwe nanda lukuturu tamata mabon. Ezaya ateno bifo ala adika aswa nabaturi kandu iyenteo anwen jibri waranka kini idunte. Deya nyeri sabu ganano iyo bon radio fratente ki ah deya ima inwuni mani naru ka woka kiron gwon malfa loyo di mwen ala mariga mwen harkosu kanga ke elaji aruna mamman seidu nye kito ni alaji aruna mamman seidu ni akwe kuburu mwen harkosu ni abara mwen kwe kwenye. Leya malfa loyo ndo kame makia damara wa alamari no ya makia wa hode no ya makia wa kawuno wa bara meta mwisi ni kwe kuburu nya kikimino malfa di muhumu para kuna mu umo malfa kotoyo ba meteno angoba makwe subu kuna no ngoba makwe damara no leya ahimano malfa di amo gonu saki kuna folo kuna na gonu folo kuna nyeno mbaini kawununa saa di ndukatwa subu kuna ni mange yore saa maduka sinti malfa di fanyo alma za akbara kuna makimba malfa yuri sai mo malfa kotoya ku yali na kaduka kutona subukuna anate ella ja aruna mama sibu kanya akwe kubaro damarakwe yu naruka odeyo na uka ngunu malfa mwin haraka wanwanyo borbi malfa doa kame nye abara mwin kwe ayakame kineza kuchiboka kimi porfuka kilo ngunu kutiki dalia la akwe kubaro noba kinika mbannafiri mbannafiri noba kinika ate polisi odo debine nyo bonka nyo gukula naruka heza ya mwin sini. Domi anake afolonku nye elaja aruna mamman seibu kabara na kwe nya ya koboro na uka ngonu damara mwin haraka wanu wanu mwin kwe kwene ya gonu kumekine sama ba mekulpa ise kate kweledi ya uka ngonu heza ya mwin naruka uka mbaka adendini naruka uka kirum mbon ma insuru sadi ina ka dede gana sadi insutiki dali belimo malfa loyo indo kame leminaki malfa borbimu malfa anwiseni gano ikwe kogona labari kere bon nuka iba gubzeri no sena labari ka iba kwe nano se kwenye yano iwe miniska kere okula naruka kwe nagwe teriyo marigante na urukasine ino na kere yori natuno teginzi umu mwagine kweyo marugwe soki bongo anwiseni ministri nyeno igonu koke awawu bako deye awunu nyana dirote yamani borgo naruka alibori mwira wanu wanyo narukusu wanu wanyo do nyafagi nanda donyo kuna imu gbedo kenu naruka gbedo sodo kameni
le ye a himanɔ antreprise yo di anfani naru ka gayo ka gominansi gonu ko tɛnsɛ ye tɔnɔ teginzo bon ngonu ko gon gabini dɔ kamɛ dele to ma ɲini ka tɛ sa tɔnɔ teginzo di bon ma ɲini ko gonu birin sa di ma kini ko gwe tɛ ka a hima le ye ɲɛ di sabu gana nɔ iwe minis a wawu ba ko awonu ɲa maani naru ka bɔrugu naru ka libori gwe dɔ beri yo di naru kusɔn wani wani yo le ye hɔn larubɔ ka sɔ nabatoro ye handu yen tɛ awon jibiri waran kaki ni gante aka iwin borgo win prefedo le asakoro asumanaro mfayi abanna kwene gbedo biribiri naruka gbedo asonna gbedo kene fo katron teginzo chiron kwe kogo ni ndoni nye na jirote nye nkwe dia metega ngonu ko gberite azansi wano wanuka ngonu ko tron teginzo di lo tron teginzo di bon nye na meki noza metega nyo ngonu ko gberite sabo ka ima nye nsama sabo ka ima nye tono teginzi ori nagbedo wun harukso nye mkulpe nye nsama gomnansi se nomi gomnansi kere agonu kuga wun gbete kasima na tono teginzi o gayo indo kame masubo gonu gbesi tono teginzi ori maini kaka medanse sari gbe maswa kinse gbe mwabaru nse soki sari gbe kaga mkweko gonu mawane are ka ima ya gomnansi agonu kumefuru nye bine azansi ka gomnansi kim platform no de ya buruma maono wakati na ka ima tono teginzi o deno dema de gomnansi na ezaya mekine sama ko ba inkin ko kari kai mao sama ka tilo kango ba in sama sa de za babare se soki baka ko gonu ko ka kirum ba ezaya mun amfani wa kuna ibo gonu ko kan ba ya kulpe mun amfani wa mekino na ka awau ba ko ka kira bara minisa ko kulayun nagbe to kino nagbe da so mun mo jine ko naruka tono teginzi o masoka ni segbe ndo kan me mekino na ka za labari kiremu nukai ba gubziri no sena labarika iba kwenye nano sekwene nyeno ibene mungomunansi minisi wanu wanyo za minisi inza nyo lana kamedantila nasara girurubi inka na warankaki nido kakwenye nasara girurubi inka na warankaki niye awenke bugu mungambu firo indo kame kamundi irikuwe ba baturi andu igante awengibri weki nitakinte nyeno ke bugu tegba mun gambo fera nuko bro nasara girudo bin kan na waranka kin ni do ka kin nasara girudo bin kan na waranka kin ni ka bine gomnan sin na niya oza in be za minis ka kire okula na ruka ke bu kene do kameno ke bu aswa do kameno ke bu gubiri do kameno kulpa yana tilo kulpa ika kulpa yana tilo ka nyen na sasawani nyen bine la sababu nyen gisi safo kiri tegi kebu hinzeyo na metri kibakweo na kebu gambo baferi kabine na ezaya gisini le ya safo kebu hinzeyo di mwamba kwe hunanzebo yo nye nakulpa ya gisi safo no kwene kuo ni mbaki ngoro kana kwe kebu kwene nye nakulpa ya gisi nye inajia gomnansi anawukunsi wa kulpa ya zano andu kajie bame kulpa ya saadi bame magwebe za metri kibakweo kebu hinzeyo kebu unharukusio kuo ya kubi abyo bame mabe safo no nyeno yeo tegi kebu yeo tegi na abobaro no atene batroye handu igante awon jibruweki ni takinte yenze otro kuna konu mwaruburu yenze yorubo za general naruka aremu mtokite madobu naruka yorubakine elfata naruka christian ikinose akisuba bye bye.

0: ko jọ ko fiọ ni abayọ langa
1: in wa se fun
0: o be oni an po
1: a da won lese lopolopo sile
0: bo apo la mo so ni ola ilu keke lowo odun lo wa ilu keke ko fi da lowo odun lo wa bi ilu keke ko ni odun rere en ga so ni ola en ko to ko fi da
1: be ni
0: don ogbon un lo ka won mo lo yan bi lo fi odun oni isaya be ti tafo mi mo ti je tan odun ni tugun bo wa je te bo lo do ko bo fi ti lo yin idojuko yo wa ni for don mo ka ni ehun yan ba won ehun yan ba won o mi na ehun yan mi nko pada nko faselin lo yan bi nko gbagbe odo ro legbeke nko fi mu che lo ni en ga so ni afefe yan won fi afefe odo won ni ategun odo na si igba igba odo la wa yi en lo wu mi fi fa pade lo ye baba wa o so aso ni odo ni nko bi nko duya eh e bi a ma bi ka ba bi ka wa do ni kiri bo je be o bo ni un je ke un je mu abene ne o wa ni meji oni akoko yi akoko wa igba wa lo wa be asiko wa ni lo wa be ko ju asiko baba won iyan won ni afada o won afada o po fi baba won tele
1: won lafada
0: eh tubu a odo sisi
1: won ni suru
0: ah bo di dide o ti o ni keje on ton o ta tebo nkan atebo ti wu tele kini
1: pa pa pa ni
0: ko bi ko wo be si
2: on ni o la gba ati fi ni
0: asiko wa ni lo wa be no ite ni un anyi ba nwo ba ngbo n ton ti anu e lipa ise yi e bayi amu ma wo ran won tele
1: awon
0: keke yan keke yan yo un ni ti
1: awon odo
0: okun na iwa ye o je oni o ke ble bi ni su fe fe won mi sa on ah un
1: to mo sina
0: e wo do keke omo keke no no ai chai no want tomato e o ti nile o ti obi ka mi je ani ori e o le o meji ni ki o bi jomi ka mi lo ka bi ka cheu o mi akite o so ni iyan won che yi o ko je ododo yaye won ade wa bayi won bi che yi e teati
2: ere boko boko
0: bayi boko boko o mi che to bo ki ye an gba mi na mi o yo bi ka mi njo o mi ka mi ngocho banka wo cho gba ni ni opolopo nke mi won ni yan te kini wa on lo je eto ijoba won lo ni ni enge so ni ka gba ipile benin si lo ni baba wa yi wa lori lori fa lo ni baba wa egbe ni omi ada
2: da
0: ya bi to to afi abi da iko ba wo lo ni odo lo je o wa na odo o nge enge so nge lati be se ale so ni ona ko fokete odo on ni o baba yi o telu ke o gba o telu on pe si an fokete odo on die die lowo odo lo ku bon si yin o n gbe fa ni be si an ka lo gba baba won lasiko aye baba won ka won bi o ni omo meja mejo bi o ni ogbon nu ke nu ki gba bi gbogbo won po
1: ani kan lo ma ngbe fun
0: en ge so ni ko foju wo lo na mo run le ni la ka do le ni su le ni kini un ran un la ngbe ofin
1: be ni
0: don oni gbe bi on lo ni ran ko dide bo on ko so mo yin nke o chelu wenu ka mo fi so ni baya orun ko to ahun wa ka ge ran ga fa wa fun bi a fa fun oni oni la kai e ti ka gbe o kagbe oludari ipinle ilu apa kuro ni mewa apa kuro ni odo odo ni
2: odo bi maru le logbon kan ni
0: odo ni ko je onuke ipinle be ni on po be lo loke lo omi omi temi omi so ni asiko wa ni asiko ya waye odo ni apo akopo o yo no ko be si fucking tear mo ko be si gbe kekele a lowo
2: eh ninu nitori pe gege bi e se soro je
1: ninu odo ni gbeyin ola
2: eh awon ibere ti o fe gbe nitori pe ku iseju bi maru mi fa eh se ri pe gege bi e se so awon odo nje awon odo won to won dogba won o to won le sise na ni ojo ti ni
0: omi le soso ni odo won to won le cheu odo won to won le cheu ato fa wa lo ni ale cheu to to eh a ko le so ni baba won ko jagbe ko le ibe won ko ja won ko jo da fa won ba
1: che be oku ko da mu awon titun si
0: e che won
1: le fi le
0: ba che be won ko bu awon ni okeju apo fa mi o ye la lo ni lo ko be ka be si fokete odun ko di pe a n gbe kele lo bo fi odun mi wa ye bi bo de je omo e ka yen ni lo pe lo ke ni omo yi wa gba wo e ba mi gba ni inu ko dun ko awa mi fokete lo gbe nke be mi ni ni no bi awon ke be si gbe yi opa che ni fa be won ko fokete won gbe fa won ko bi din awo won ko to so ni bi baba won lo te ka oni ngba lan ka lo ni owo lati bi cheu ko je oni nkan ke ke mo che ni ngo ta ngo chubu mo chola ke ji ngo chubu la ke ta ngo nga won ah pa mo tetele mo bi chubu ni ngo be si o mi lo ni mo le so ni li bai se odo ya ni le beni odun to only che
1: ni gbo ko si won
0: yo e cheun on o le ka ni gbo ke o le o ku bo ni ke ka gbo ke ka bi le on ka di ka ni telon ka ni odo ayin won e ka ni confiance yo gbo pe confiance ka ni usin ah only cheun ni ka gbo won ni laye ne
1: ki awon ya ki awon agbalagba ki won ti won leyin die
0: ba le che be nkan o ya la nu lopolopo sugbon yan foju dia wa nbe ne an foju dia foju di odun en ke so lo nisin baba won yon ti tuwa lori fa lo da to bo ti pe wa mi won ti che o te police do on lo po run abere lo nisin hun o ye on ko be si yose die die ni on ko fi omo odun won fi won fi won po awon ta baba won ko won ni bude ba ko afi o boju ni bo gede won fo mo yan wo po ni on ko mo de don ko kun tele ke di pe on fo mo wo po ngba ye ni ko ti fa fi omo inu e ni ko wa no le ni ko nje olumure omo ne baba ne bo be si cholo ri bi ko yin fun ni ko sanga baba ngo baba pe san che wa ma won ni eye be bo o yoju be ba ngbe gba ni tugun bi aketi gbe ode be ko da o bi de no le kai ndi le ka won baba won ko be si poke te odun onu ile oko ma won so ni taja ike ile lawo ah ije lo abi o ne oko mo nyo oko ma njo kan so be kan poke ka bi nte awa ni kan gbe awa ni adewo kan di awa wo nkekeke kan ka bi de won e won tene ba be de o ba o che o royege o ya ege bi confuse bibele moni moni ka e so wo mo ni oloni ko je oloti tonu kekeke ba gbe ke la ko ko le che tonu do la keke la nkan ti won ko won an ka bi to awa an ka ah nkeke ye o che dada an ka gbe ke yo je la ko an ka fi le olowo omi o pe lo ni gbogbo agbaye be foju ran kan odun lo ni olon be si gba yi owo keke on tai ni we kini lowo wa ni aye wa lo ni tu wa laye n gbo ge baba baba won so lo ni aye aje odun sugbon ko wa be ka ka wa ge aje odun ani e pa ya nka konu e o oni pa ka wa ge o ye ka fi fonso ni ato ale cheu ka mu an wo ni keke ni ka mu an gbo ka mu fi wo ka mu fa yan o nje mo le cheu ka mu o ye ka ge ka lo igbo ya so ni ah un ato nle yi baba won gbo mi ni odun itonu ye baba ma gan gbo mi ni an ko gbo an ko je oluwo fufun an ko gbo to mo fi gba o sugbon on ni kini on ni gbo kan won ale cheu fa an ko yin ke wa ni an ka cheu da cheu bi ko da lo ni la an ka tun che no bi bo inu e o ya ka wa gen ka be cheu be ka bi bo inu e
1: die die
0: o mo ke n ko yin ko n ko kose n ko tubu n ko dide bi ko de bo tubu ake bi ko de wala ke omo ne ko ni
1: bene
0: he do gbo on lo e ka cheu mo ka gen on ni omo o chika la n gba ka be si chika
1: oda
0: je ko se ju
1: ko se ju kan ka to se
0: fun le ilu wa ko le ni
2: be de ko da
0: e ti ba ti yo ye to age ba so loto e da ko mo binu wo mi so ni pa so ka bi so nipa oja ogun ye nja odun ogin ogun imo ki mo ye nja odun ogun imo ki mo o ti imo ki mo ni abi ewe ki on la abi an ka mo wo mi nke yo ni mi ko mo yo ni mo bi ntuche yo mi jo mi ta ko ni sun ko lo mo ewe
2: mo
0: an lo be ni ko chika ta pi
1: o lagbara ju
0: no ngege gbono po nje ka da
1: o lo po lapo ju ni asuko bayi to je pe ayo do lo dede awon odo won pe chicha bi chujoju no won pe kin o
0: ke tele ti chiru
1: o ma so wo be tututu
0: o ke tele ti chiru o ja mi la ni ade ba ade abo omo ikaro jire ni omo cha be ni te zem jalo gbo nje ka ta pi be ko da gbo nje ka ta te ngbe ani fi njile ngbe ani o odo omo re mefa o ki mo na ko fi mu do
2: le ko ni agbara ju ara ni
0: e jaku
1: agbara agbara lo
0: ka be yi so fa wa ka do aye ni o ye ni ko nbe ko ile an ka bi la nbe ko mi ni wa n ko fi dogba nu chebo cheu die isimi die I che pelu oye
1: agbo la lafia
0: ti siwaju o ka ge le je iche ye iche nje lagba olohun on ni pe bene n ko ni lo siwaju n ta igbo nu n da olohun on ti meto lewe on ti koda on ti mu eto de bi pe on ti bo ti di ade mi so sant be an ka teto gba ko di pe bene wa ko bi lo wa ko te siwaju wo lo po nke daada ni mo do ka gburo ka wo ba si bo ni ka mo ye si ipa isa le konu e ba n ko je moto akawa bo nu ko si fi onu ni ko fi fun wa
1: oda
0: ah ki gbogbo nu po
1: eseun
0: aku ipale mu odun omi nira adua wa ni pe olagbo olorun keke nu le wa n ka ni omi nira o
2: amen
0: olorun ko ti o fa ni odun alaafia odun oni ko yabo
1: amen
0: alaafia n ko joba le oni kunu kun wa
1: amen
0: oni ya n ka gba ba n ka fi nje an ka mi onu ko ni si onene
1: amen
0: lowo an si gbadua fun adua fa tente kai lagbo olorun ko tesiwaju nka ki n ko chokoropo odun ni be e ka yen lo tu yen e ko jo eto cha be ko baje lagbo olorun tu ka ko ni baje o
1: amen amen
0: bai ife ye ni si nke wa lagbo olorun ife fẹrin ko ni o ni fẹrin ko ni ku e ko ni da ba mo ko ni suyi
1: mi o
0: ko ni suyi ni e yan ti o ka lo lo lo ke n go da
1: an
0: ka ji
1: ojo ki se ojo ti ojo po
0: po mi maru be e che won e che wa wa
2: aduke aduke oro to ku le sibo agbona ko lo de ama bu gbe ti gba kin le kan si fun eto ti ere pelu baba wa ti won se abi asi won je okan ninu awon oluko ni be ni won ti je okan ninu awon ti won se alase ninu alabase pelu alase ilu para ku ni gba kan ni akoko ibidigo ti ase wa lo ti won tin be ni awon oleselu nla ni akin pe e ka bo sori to nje awon to ma se to nje je la mo kin pe la wa ti wa ayo ni fun yo ojo la o tun tesu ninu awon eto wa
1: oda ese on gbogbo eyin ti e bo alore to lojo yin ni agbagbo pe opo ni won fe da seto yi ti won ra yi lati da si ah baba dojola ninu fe ti olorun ati abore a tun pade ninu ayo ati alafia aki baba wa se agel to wa wa si awon eto ojo ete ni ipada abo yin ayo ni o ma je o e ba le layo jare mo ma sinju mo dagbere fun wa pe odola ye awon ma tesi waju ninu olorin wa ti ati n ba bo ni asiko yi olorin wa awon ma tesi waju pelu eti amosi oselu o ti yawo